Sain kamik domingo ang punsaga misa dominical kara kabanta unirki mamara komunyon espiritual ng Dios Chavatra a sintonia.